E ole nan te fa fur me ta te sponsor ma ta chi ale na le JD Financials mo o e sa mo le tali. Pe a fai ole nan ole la valo fa so so ale na te fi alu sa mo le si singa fu e chunga fantasi. E a vala au loa e a le JD Financials mo o e pe ole na a si yasi la te no fanga e ina e kutna. O leo wa lusifu minute te esu lua. Ia wa alu lea fai unga o lewa yaso. Ia o lungana lore fai nga palota o le matu chuma lo vai maunga tolu. Tafa pea uia ili mvengu e faisa kangiali ia lea sa manu malo mai fai nga a palota alo ia ili neitau sanga. Lea ya fionga ya tai ole seu, tai ole ali seu, fiti ai maasu. Ia ole uka umu urfa moe moe ole akoe wa averkangi ale fionga ya tai ole ali seu fiti ai maasu. Ia ilia se ave mistao tupe la fionga ya lau timu ya fova ayone ova male totele lato. Ia ua falau loa lato pusa pisupa ma lato tailuo se lau o nisi lava o ainga. Ale fionga ya lau timu ya fova ai kafefe pole alme wa kupule ainga ale. Wa le fia fia I toto baby ia na toto fa pena fa la lo mai ia o lo o le ai fai al ka vale nga ali tu na yo o le wo o mai le radio New Zealand fa la lo toto lu mi star fa ga malo Samoa la via tu I male super palemia ia pol mi star tu pe to matayo anelos. Ole na wa mata mata te tele tus tu singa le radio Polynesian ya Miss Foyle to Pacifica New Zealand male observa totolu minsta ole na e wa fa ala uro mai olo fa ila ko ke unga kupi la ukau fa se se voi ya a ole fun fa ya ko ole u fa ala uro anelo sa etete ya longo wenga orang aka arfit olo kau su ya au fa de anga mele fa ine ya fa te yelo kau mengo ngisi miskranga tolu ai wo making wa ngolo sang ore na lu du te mi ya a o polemia ya na mi firme na mi a se tulo. E a fazer o neta é o le malossi o ateles, o galima se torna fora National Party le na ua, ua saua iluma, isi pati na o coalition, o le lipro, o le na, o le a, pifo a furinha mai, o le a angai le national, e a le fanga malo, e a pia uma feita unha palota. Yo tele se sau o sui malo liba su chopa se den ban malo no fo na wa sidi me lu male national ya isi pati o na uta tia ma tulanga lua ya lo bo sidi pele leipa manchua ole na ma tu sola sola minsta o sui fu malo loina o minsta o tupe mo musu e fa matala mai pe fia a se approximately po se fa tu tu sa o se tupe mo fa nga o le wo le trillion ai tala fu Australia kasi trillion a 1.3 trillion ole mea le ma o fai ia ole nga ke o fofo ya o pea le triton. E ola wa te miti oche, ola utam fale ne a le leipa e taxe kumba oe. A ole la e oche, ole wa uma kako o langa ngalulue. Ea a ngala kan fai ya e o mai e vangi aku ngā meanga fa apuropolo. Sa oe lo tala le si ali fai pulele na ale na ale a Pauline Hanson. A pati, ole te tai pati a nesu. Ngaso la. Un kako polonga eleisi tutongi ai mua kako mea aifua e amai e tamaloa e ongat fato angale kau ki polonga e pole kau ki kaving e fui kako mea ai ona alu alu ole alal mea lewa tupu timine ole ua maua lau sa orotonga tutongi oe maau ai ua fakau kako mea ai pole koisi aifua hao. Mandu a loto ina fasu tau sanga fatpui pui tono Amerika. Aena fatpui pui skoinga, fato a lusu lima tau sanga. Amailo I fafu a manalot polola. Fatu dfamasino,
tu lunga mai halu wa e free. I can get going of my your honor. Na loka ufa tra lusu lima tau sanga le wa lima su lima tau sanga ka ufa ri pui pui. O feo I lo ko halu. Si li lo ko halu ko ko ngulu me ene ngo ngofo. E free e lo ma vova. E kolo ainga le aso. E meu que si si e. Maka maka fua la TV le se pao e alu. Ao le we fa me ke alu lo wo fi. Ala ko fi o le ala nga. E le ise nga alu nga e maua wala I lo o ma e pule. O le nga ufat bui pui de fa su li matausa. Sole maka kau kia. E a nai fa si silanga ni mo e sama.

Fasil Silang. Fasil Silatu. Ele si si no le fu o tan samoi Brisbane nei. Ale anya samo association si North Brisbane. Sounding alo tu o tu fatasi o la fia le sato su tasi o me. Ile a foleono i Deception Bay Community Hall. Ile tuatusi o le lua Raymond Terrace i Deception Bay lava. Aso famna tuina o le tato fua o la fia le sato na i uni. Aso ono i uni. Ile a fole valu tao se paeli tu la tolu ile a fiafi. O le tuatusi o se laulu o lima Kimby Road East Traspine. Ile Pine Rivers Back. O falenga uma maolo fi fatau e le asa o le tato sisi ngā fua. Whamone mole, whafsutai mai tato aia Samoa mo sa wawanoa. O tapuni uma avanoa i le aso lusu lua me lona winga le tapuni uma avanoa i le aso farili tenei. Ai, vili pia, keu e laki e wate le le paka. Anga amatika falenga whakudu mara awala mele a whekoi kawale. Ha, Alai si e tātou vāenga o tātou whasisiranga o tātou fua. Ia mō lātou umafi o fōina lātou tautua i le aso. E le tōngia i amasalo o le amausina me tau mafa. Mōmasina o vaisu malie ia mō afo i le velo la i le aso. O Valentine's meeting. Ia mō lātou fōi la afia tautua. Ia i le aso o tātou sisinga fua i le aso ono o yuni. Ea, whaia tātou fontanga ile aso lulu nei, ile lima ile afiafi ile nofango ole Mauta Samoa i Deception Bay lava ole Tuatusi ole lua Raymond Terrace Deception Bay. Whaftai, whaftai. Prestene tuivai ave ulu talonga David Philly. Wala au mailo na mopili ile ofari maiva lima valuvalu fitu fitu lima. Ofari maiva lima valuvalu fitu fitu lima. Whaila tusi, Saviatama, le whego e Saviatama, Elizabeth Hunt, e lana mōpili o whālu a whāwalu o tōru o Ivalua. O whālu a whāwalu o tōru o Ivalua. Whaftai, Ainga Samoa, Associations North Brisbane. O le ngā, yo e ia utangia mai tātou sisi ngā fua, whaia leinia me whaia i le nā hasa tonain, ia ae naifi whaisau whamalus tino, sau kāo ka karapisi ai, ka whasio singo ka avale ai, yo e, ia mawa ai le lautele o le atu nuu, ia mo bianei avanoa, wa mele ia i tautele i loa, ia pe kau ki au ria mai tae o le wafiro le alu whamayoki le timi nei, yo e moe lava mamanu, ia ae sau mala e atiae. Ia kare upmasangi ia, ia ae o le bose nei, faivo sau whamalustino a uma, so to le matatou talo talonga, tele nau nau talo talonga, o le fwui ile fwui moe kālo fwaisona, ia ifta winga alka ko ingi le kapuideo ke vai a koua o afu ya o la ua nofo mai filipo sa ene le situ i o vangale i matafeo i apu namuna uru George Latu o leo sauti ki tafua o nofo ku i le siku i mele ia namuna uli o tasam i a vai a malfano no o la ua makafe ngai a o ni tangata ke ofo lava pea kio e kepanga i tua i le tele o tausanga. Sa alu alu mai lunga le mahanei o tatoa. O tatoa aua li profesa talonga. O nai tamali ia nai totonu na alu e la totupe. Ioe, ele ima se singala ku kikefua. Oe vai meru tupu le ko se kupe mai ai au pi fia milionga, fia milionga, oe vai afiti. Nga kū mea o si te veni rambuka ko kuri umalpo at leilo al koru milionga. Aru wako e mani afa fingi o si te veni rambuka nga sa kongori yu. A ole amu kua yengo, e se wani maa ngai afanya e afu ya church la tu holantan. Na ala na walu e se wawai atu wale o nato au se tulanga leila lang maa o se mkulepa. Ala mo ko kere o se o fe ko kere o se shot uma marfinga was come of follow my venga tikita fuwa wa wa lu fa ko asole le fai popula ko e afoya e mata fio ala popula mai mata o fe ala ko kere o se yo shot o asola na ya ia
Lahuli Ellen Gray. Nalu lana tasi, tasi marifit koi kalu milionga. Oskoing o George Meredith, galu lana valu shala wafe. Tu ya tua tu puata masese efi, ave fulan tu pei, or ta da volele anendeo, cho anendeo, kaka umaya, ili yaku kokongo su amingi kupe. Mau ave la kokupe faolo, lemmingo olga koau. Wao ol kuranga me ngakai awo lalang. Ola me la lu ka kiem ye. Ola le la ka ka alo masipeino Georgia o ngu ka foia Romania. Ma yo baru penu sia masalunga de penu sia. Ka ke ka alo fo mangwa. Ka ke le ko yo o se ka lu masi o Brex masi awo Australia. Masi awo ma Argentina wa Argentina ga lambi ka ko. Skoki langi kako maru sa mo aya langi ele ko yo o ka ko yanga ol mele la o ka ko ya la rika o mga mi sponsa wa ave fo sponsa le ave ngo ska mo chocho ngo yo komisho la el ko finga ku ska ai pole o menga mula u sa mo e u mano ola nga ka pi menga nga ka ka pi sa ke le vai ya na mula u sa mi loka Isi api pak po gi me fanyila ka pinga le ruaku e va ku faingo la au skopa e wa le se au la ko ka alo i me pigire ya pia a ka go fa penga e le fe ka wi la ka ka ku i yo la ka rongo mamban sa mo a fa ko ngol ka ka ri la ka pi ma ku a o church la tu lo i al me Harry Schuster lo i al me ma le to hotel la tu sa ta alo Na lo ringa luang ola ula vai vai ave to finga lingua ko pila ko lo ko kong or pal mengi o mai o mai la vai pule ia la mbu la ko ko ru avi mai mira wa wa maling fio o ave ma i au feme nga wa lo 4 million nga va ko word rugby o fia e cheme le le la wo mai finga o le 5 million nga le nga va ko Australia É um mamblama, ele vai conseguir dar pia aos caras, recupera. Ora, recupera ele malo, ele malo, sabe? Lá ele lá é uma coisa, não foi uma fala, mas foi por fele, e um e ele só chama ele na batu a estar. Para o meu irmão, o filho é mu, aí o tal mundo ele na, o naita mali, e o tati tia, mei tia. Na lua lá, tudo, ele não se mexe, e cupenga, rapaz. Ai vai que me sou famunyang. Ah, oi foi gamba ye famunyang. La uli Michael Jones. Gaming a coach o ye ko kasinga. Ai si ole la pia la rang. Foi gamba ko maro ya Australia, foi gamba ko maro ya New Zealand. Asim ponga les ma ko kupe. Ya nga kali mai bu ba de sau gol me nga sau. Uma ka alo ya wo di ya sai ko ko ngore boat. Ya le ngo le tele si va nga ya. Yeah, I was male of Fafua. I was faithful so far, Marustino Amua. My Lord, so far, but we fought Balanga.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, itong mga nagbabagang balita sa Pilipinas.
2: Niinig muli ng magnitude 5.5 na lindol ang karagatang sakop ng Bayabos pasado hating gabi. Ngayong araw ng Lunes, ilang oras matapos maitala ang magnitude 5.0 na pag-inig sa parehong lugar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, naganap ang lindol alas 12:48 ng madaling araw ng Mayo 24. Naitala ang epicenter nito sa coordinates na 09.16 degrees north, 126.39 degrees east o humigit kumulang 24 kilometro hilagang silangan ng Bayaba, Surigao del Sur. Sinabi ng PHIVOLCS na tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 20 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Bayabas, Tandag City at Claver. Intensity 3 naman ang naitala sa Caguait, Lingig at Hinundayan. Samantala, intensity 2 ang naramdaman sa Bislig City, Nabunturan, Monte Vista, Moncayo, Baybay City, Abuyog, Hilongos, San Francisco, Sogod, at Gingoog City. Intensity 1 naman ang naitala sa San Fernando at Tulag. Matatanda ang bago nito ay nakapagtala rin ng magnitude 5.0 na lindol sa parehong lugar bandang alas 9 ng gabi nitong linggo. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang malaking pinsala mula sa mga lindol, ngunit nagbabala ito sa posibilidad ng aftershock.
1: Ito naman, nagbabala si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na maaaring maging bad precedent ang pagbibigay umano ng Senado ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na anya ay posibleng makasira sa tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas at sistema ng hustisya. Ayon kay Matibag, kung pahihintuluan umano na magamit ang Senado bilang kanlungan ng isang taong may kinaharap na arrest warrant, maaari itong magbigay na impresyon na may mga institusyong pwedeng takasan ang pananagutan. Binigyan din niya na nakikita siya siyang breakdown of law and order kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa ng NBI chief na may pananagutan ang sinumang tumatanggap ng kustudya sa isang individual na kalaunan ay maaaring mawala o hindi maitupad-tupad ang batas laban dito na inihantulod niya na responsibilidad ng baggage counter sa isang tindahan sa pag-iingat ng iniwanang gamit ng customer.
2: Magdamag na gagawin ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa tinatayang 20 kataong pinaniwala ang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City nitong linggo ng madaling araw. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, hindi titigil ang rescue operations habang may natatanggap na senyales ng buhay mula sa posibleng survivors sa ilalim ng tipak ng bato. Sinabi ni Pelayo na mas pinag-iting pa ang mga rescuer ang kanilang operasyon matapos makadetect ng signs of life mula sa ilang natrap sa debris. Dagdag pa niya, tumutulong na rin ang iba't ibang local government units sa rescue efforts habang nag-deploy naman ng malalaking floodlights sa lugar upang masuportahan ang overnight operations. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga nawawala ay mga construction worker. Mahigit 20 katao naman ang na-rescue mula sa insidente. Sa ngayon, isa pa lamang ang gobernadong nasawi sa paniniwalang isang Malaysian tourist na nanunuluyan sa isang apartel na katabi ng gumuhong gusali. Nilinaw rin ni Pelayo na 20 lamang ang kasulukuyang bilang ng mga nawawala at hindi 23 gaya nung ulat. Aniya, may ilang individual na napaulat na missing, ngunit kalaunan ay natuklasang wala naman pala sa lugar nang mangyari ang pagguha, habang ang iba naman ay nakauwi na.
1: And of course, it continues, you know, the impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Binigyan din ng House Prosecution Panel na hindi dapat maantala o maapektuhan ng anumang balasahan sa liderato ng Senado ang nagpapatuloy ng proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng panel, na ang tanging nais nila ay mailahad ng buo at walang pagkaantalan ang mga ebidensya at testigo sa harap ng Senate Impeachment Court. Paliwanag ni Adyong na karapatan ng taong bayan na malaman ang mga ebidensya at karapatan din ng Vice Presidente na hindi maantala ang paglilitis. Idinagdag niya na ang impeachment ay patunay na walang sinumang opisyal, mataas man ang posisyon ay ang ligtas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Kasunod nito ng mga ulat na nagbabalak ang minority block ng Senado na itulak si Senator Sherwin Gatchalian upang palitan si Senate President Alan Peter Cayetano na kamakailan lang naupo na sa pwesto noong Mayo 11. Sinabi ni Adyong, and I was still in the Philippines when this happened.
2: Yeah.
1: Sinabi ni Adyong na itinuturing nilang internal dynamics ng Senado ang usapin na liderato at iginagalang ng Kamara ang hiwalay na institusyon. Nakatakdang magsumiti si Duterte sa kanyang sagot sa Articles of Impeachment sa June 1, which is of course Monday next week, habang pansamantala namang itinakda ng Senado ang simula ng pre-trial proceedings sa darating na July 6.
2: So still ongoing.
1: Yes. On that note, magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
3: Ang mga pulang langgam ay nasa inyong lugar. Kung sa palagay nyo ay may pulang langgam sa inyong bakuran, ipaalam ito. Padadalhan namin kayo ng libreng kit sa pagpuksa sa pulang langgam. Hanapin ang Fire Ants Queensland o Fire Ants QLD o tawagan ang 132 ANT. Ito ang 132-268. Otorisado ng Pamahalaang Queensland, Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.

kauhiko e tau agia ni e whango fulu a e whaifatongia a reti o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakariko toa pē e ni mango fulu i reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama i he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitu take mei pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, koho o mea mipa, tene puke puke whainga marieni ke toutou o ngona i pē reo e otoanga o whae hinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāwe taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa i tonga kotoa.

koe tau fasi hiwa kakala ku hoko o atu ya he fuiwa o whangatapu pia ku atu ya maki mou tolo no kotoa pe o ku mou whanongo mai mou whanongo e tau porokalama ko ia oe pō ni.

ko e matangi ni ko angi tau lua ia pea ko e fasi ko e ni atu fok me fasi ko e ni pea ma ae Mamana Academy of Music and Arts pe he foki ki a Belvalve koso ko e tau fasi o koko o atu ia ma ki motol hono koto a pe o kumo whanongo mai ke tau polkara ma ko ia o e poni me ia tu I malakaho pea mo tapkitea tupou Koyongo fafine foki koe ni, koyongo fafine hiva, pea kona mama o fa loua, ka oku kei o ngona pia ona le o ihe ngalu ea. Fine vavao, mea tui malakaho, pea motapkitea tupou.